agan grikon anga gitel andelenga antini grik asong aro gitel jisu agana nasimang letting samal do ni rung mitrani gi tang ko zo zo khna sona man ha ta mugaban pram ko khna skana man gin yan akeshwani turam ta prini do kolachi bezi yo somai nasimang coach composite program ko khna skana man gin.

Nasimang hawai film ni git ko kena sana man hau wan just binder narula ro babu man ni ring ba. Al gitang maksana hindi film ni git ho kamatani samay ba na siya da ho duk ta sani jamanu. Chet ba jo hon hindi ko brang ho chet ba ji michi ba english ko brang ho Delhi station ko rile khani ho kena sana man gen. Yan Akashvani Chura.

bisa metungoni aro bau ang bajurang nasimang sandista samani girang ko krasona maniya daudik dusani jamano scuba jungon teli stationu kamats kainga ba hindi khobarang ko scuba jimi po english khobarang ko jojol rilekha ani ko krasona mangen yan akashwani tura

Na simang trainment sangmani gitrangko khna na mana ha ta ojol jol brainstorm arakni gitrangko na simang na ga matang skai nga gitrangara chanchia anga saksanu ruwan sengjak ratengi aru balchi dengdeng balwa au haida onsinga gitrangko khnangna.

na simang register marakli gitrang ko kna nam anaha daken na simang na dun sugman chasung ta gitrang ko mata ni sumai bayan un anaha da uchking baji minute kola chuni chi sabajuna na simang Delhi station ni watat kaba vivit parati program rang ko kna swan baksa na simang na chi sabajio absent station ni watat kaba hindi aro chi sabaji minute pa english ko rang ko knang na mangi yana kashwani tura

na simang ebapsom sangmani gitrang ko khna suna mana ha da ojol jol na simang na proloi marakni gitrang ko ga matang skhainga gitrang ara phoraibo ma sejanak chengode re anga ha sarangde ha da wanchinga gitrang ko khna na

na simang Julian na marakni gitrangko khna namat na ha aro da au na sibang na chasung tal gitrangko ga matani sumurang ba yanun bu na ha da au chigni ba jio na simang Delhi station no station no ni hindi ko barangko khna sona matgin yana kashwani tura.

luthon momani ringa ba ki trangko na simang na wata taha da previlson momani ki trangko na simang khanang skhanam gen git rangara sri sri srasra aro da nang angkha sakho

0: gut Kontakt in Skanya.
1: Plus F chin kon inga chungwe.
0: Yeah, plus F ni gemen on tisa tanat naman ingin ma.
1: Nama siyama. Jen salon a cha anirang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa cha anirang ko brion, plus F chin ngang kepa ko sa brevo, uno vitamin aro ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan, sing baljoke rakina geta cha ani bos turang ko brion, plus F ni chin ngang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiatinga.
2: Grahan yan tin film nikit ko na simang na ka mataha. Dao patigul mitar chalu film nikit, dekte dekte ko na simang na sonaman gen yan atip aslam ni hirngabagetunga.